yo enzala iya matamu hamba yitiuma nero mahitana mwalangiro muti akaborogonya.

Ambuga kali umuhatikani kona virisungo hatikana kuchibumalia. Ambulira vile nani lilolo. Aba wete mawunda

Mutoka ariwe muminye ngababwira amaisha nibitambi na meruka omunja wa mahola sina shengo kashabya wandi nkutso.